0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:06.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then di ako magdugay sa CR, kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:37.
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal!
2: Isarado ng data!
3: Shopee na!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee! Mag-load na!
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 10:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
1: ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:48.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 11:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Hands-on mom, my law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang Moringa or Malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Magabuhay.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! 93.7
1: Heart FM time. It is now 11:46.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
3: Data bill. Isorado mo data. Shopee na.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarket. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintal, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 2:46.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:03.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:18.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
3: Data deal.
2: Isura. Google Data.
3: Shopee.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
6: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bay-bay pasil.
5: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
6: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani nga kape corn, mao ni siya usa nga nakatabang ni nako, og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog, gani dili na pud sila luya, hindi mabuntag.
5: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luer Erasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adik ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
3: Makabuhay. Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:42.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:15.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Angelica Escott, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbaho ang bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:43.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero day hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa
2: at dunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus
1: Milyonaryo.
2: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-apil.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address
2: o ihulog
1: sa mga selected drop boxes
2: sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:42.
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
9: Ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Radio with Heart.
12: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 6:29 ang oras natin, sweethearts. Good morning po sa iyo. And time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy, happy Monday, everyone! Welcome dito sa ating programang Heart Morning Drive. Heart Morning Drive pala tayo, ha? But anyway, it's a beautiful Monday, the last day of August 2026. At ngayong araw po ay holiday. Kaya, nako, tambay lang tayo sa bahay, ha. For sure, napaka-init mamaya. Check natin yung weather, ha. Kung gaano ba kainit yung ating araw na ito. But anyway, as always, let's stay safe. Make sure na well hydrated yung katawan natin. Katawan nating lupa. Oh. Para at least tuloy-tuloy kung ano may yung mga gusto nating gawin ngayong araw na to. But anyway, oh, may God be with you always, mga sweethearts. At saka sana magtagumpay tayo dun sa ating laban sa buhay, right? Next naman. Hey, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may puntod. Nako, ginaganap ngayon dyan yung kanilang fun run, ha. And of course, andun si George and the rest of the team sa Heart FM. Good morning po sa inyong lahat yan, especially dun sa ating mga barangay officials at saka yung mga tumulong para at least naging possible yung event nila dyan sa may puntod. At saka advance happy happy fiesta po sa inyo sa puntod, ha. Sayang, nandun sana ako pero wala eh. Kaya bulag-bulag lang sa taani, sunod tuig na ng puhon. Anyway, as we'll be sitting in for Jason Steele hanggang alas 9 po yung pagsasama natin ngayong araw na to, ha. Kumusta naman po yung gising mo, sweetheart? Diba? Pahid muta muna tayo at saka magmumog. Tsaka kiss na yun. Diba? Good morning din sa ating mga SG, mga alive, awake, enthusiastic na sa Monday morning natin. Nako, snappy salute po sa inyong lahat, ha. At saka yung mga nanay natin nasa bahay lang kasama si tatay, nagkakape-kape na. So, palayo muna yung asukal, ha, para at least di mag-spike yung blood sugar natin. At saka, of course, ang ating mga maintenance, di ha. Anyway, good morning din sa ating mga sweethearts, ha. Diyan sa may kamamanan. Ako, ang aga-aga ni Lola Amy. Good morning sa inyo, Lola Amy. So, makibalita lang muna kayo kasi wala tayong news ngayon, ha. Makibalita lang muna tayo sa ating mga kapitbahay. Anyway, eto pa yung mga pangalan nila. Roxanne Maja, Lorimer Sagala, Wilma Osorno, Candy Anto, Mercy Inde, Mansueto, Nino, and Sabel. Aiden Camarisa Duruin, Layla Raz, Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Dismo, Samuel Musqueda, Charo Dumulangan ng Baramag. Happy, happy Monday din kay Mommy Marilyn Gonzalez. And of course, si Mommy Gemma Popos, dyan po sa may Zone 10 Upper Carmen. Diba? Oh, wala nang tampuhan kasi mamaya padayon gyapo nating mga shoutouts, right? Kaya para hindi ko makalimutan yung mga pangalan nyo, okay, message kayo sa akin, ha. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Oh, kung walang load pero may data, doon kayo mag-message sa akin sa ating messenger, ha. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 6:32 na po ng umaga. Good morning sa inyong lahat. Magbabalik pa ako with more music. Dito na tayo sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: ZZ Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside ZGas.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: Excellent health! Excellent life sa EXL Lamang
5: Makabuhay Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 6:45 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Virginia Hot Dog. And we're still doing the first hour po ng ating programang Heart Morning Drive on a beautiful Monday morning. Happy Monday, everyone! The last day po ng buwan ng Agosto. Bukas lalabas na si Ninong Jose Marichan at saka yung ninang nating Mariah Carey, di ba? Again, filling the airwaves with your favorite Christmas songs, Christmas music natin hanggang January na ba yan? Yes, hanggang January na yan. Tuloy-tuloy ha. Kaya very exciting na po yung mga inahanda natin dito sa Heart FM. Ha. Maraming salamat at good morning sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may bukid noon. Good morning kay Danto Kennedy, Aiden kay Kevin, and also kay Danny. Maayong buntag diyan sa inyo ha. Maraming salamat at araw-araw kayong nakikinig dito sa amin. Iba. Parang walang choice lang, Dato. Happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan sa may Wao Llano del Sur. Good morning to all of you, ang ating mga biyahidor natin. And of course, ang ating mga taxi drivers, ang ating mga modern jeepney drivers. At saka yung pinakabagong, ano ba yun, yung e-car ha? Bumabiyahe na ngayon dito sa CDO. Happy listening sa inyo din. Mga drivers din yan, dati ng taxi. Oh, tsaka, of course, di natin makalimutan ang ating mga bus drivers. Ha? Grabe, sarap. Sakay ng bus. Okay, shoutout sa ating mga sweethearts dyan. Ha? Super 5 Transport. Maraming salamat at naka-Heart FM na po sila. Dati pa daw. Good morning din sa Arellano family, Balasabas family. Coming from Manzano Samuel of Marama Cristal. Laging naka-Heart FM itong magiting nating Motorola driver dyan po sa may Maramag. Happy listening sa imo, sir. 6:47 ang oras natin. More music pa rin sa aking pagbabalik. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa.

0: Capitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
0: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn, so ang resulta ani is, kada adlaw jud ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
0: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.5.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 712 ang oras natin, sweetheart. Time to brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Shout out natin, ha? Ating mga sweethearts ngayon dyan. Magandang morning! Dyan po sa may Villamar Subdivision. Of course, and dyan po nakatira yung pinakagwapo kong kaibigan, ha? Oh, kapatid sa... ano ba? Sa shape? Good morning, Brother Fern. Uncle nato diya, ha? And of course, kay Mommy Faith, Mommy Cora, and Daddy Tash Revilla. Happy, happy listening po sa Revilla family. And of course, ang mga family. Love natin sila. Oh. Hi din po sa Arellano family. Balasabas, coming from Manzano, Samuel ng Maramag Cristal. Always nakikinig sa Heart FM. At saka si... sino to? Si Marlene Mijares, dyan po sa may Puntian, Quezon. Oh. Happy, happy listening po sa inyo lahat dyan, ha. And good morning din sa ating mga sweethearts dyan po sa may NHJ Kauswagan, dito sa may Ipunan. And of course, sa lahat ng ating mga barangay dito sa Cagayan de Oro na nakatutok dito sa Heart FM. Maraming salamat! Happy Monday and happy last day of the month. Next naman, di ba? Meron palang ganun. Oh. Oh, yung mga tulog na tulog pa dyan. Oy, pa-wake up call, ha? Nako, parang pangalawang beses na nag-alarm yung phone nila pero wala. Wala pa rin, di ba? Para lang yung ex mo, wala nang pag-ialam. Kahit ano pang sigaw ng iyong puso, pero wala pa rin, di ba? Ang aaga-aga, humuhugot. Happy, happy listening na lang din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kogon Market. And of course, ang ating mga suki nating mga vendors dyan, ha. Good morning po sa inyo, ating mga Muslim brothers and sisters. Good morning! Happy, happy listening din sa ating sweethearts dito sa may Indahag. And of course, suki natin dyan sa may Promised Land, Makasandi. Good morning sa inyo. Ay din dito sa may Makanhan. At of course, yung nasa bahay lang ngayon, ha, for sure, si Ma'am Janice Moralde of John Dorf, Baraopol. And ang Uwayan family, good morning sa inyo dyan sa may City Homes, Malanang. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Dyan po sa may Puntod, ha? Ako, tapos na ba yung kanilang fun run? Oh, for sure. Pinapawisan na sila lahat. Of course, andun si George and the rest of the team sa ating dito sa Heart FM, ha? Enjoy na enjoy daw sila. Eto lang, nakatingin na lang ako sa pictures. Andun sana ako. Anyway, batiin natin muli ang ating mga barangay officials ng Barangay Puntod, ha? Good morning and advance happy fiesta po sa inyong lahat yan, na mga mom and sir. 7:15 na po ang oras natin, sweethearts! Bango na! Ibta na na, oy! Tsaka patayin na muna natin yung aircon, ha? Mamaya na tayo mag-full blast para medyo tipid muna. Alright? Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience excitement.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
5: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, dan dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mao ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 7:33 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Big Shot Hot Dog. Gagat pa lang, panalo na. And also brought to us by Pay Online, Sakto Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online. And kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Monday morning. At syempre, tuloy-tuloy po yung kasiyahan natin hanggang alas 9 po ha. Oh, kaya samahan niyo ako para sa inyong mga pa-shoutout. Oy, yung mga sweethearts nga pala natin dyan sa may Puntian Quezon ha. Nanghihingi sila ng number 0917-1579-927 0961-8924-927. Oh, sa mga kaibigan dyan, mga kasamahan ni Marlene Mejares. Oo, dyan sa may parking, sa parking house sa San Jose. Take note ha, parking house po. Oo. Oh. Ano ba yung mga pinapak nila dyan? Yung mga pinya yata, di ba? Happy, happy listening sa inyo, ha? Ang ating mga pineapple packers. And of course, happy, happy listening din sa ating mga planters. Yung mga dala-dala nilang radyo, ha? Sa, dun sa farm. Maraming maraming salamat. At sana nag-enjoy kayo, ha? Mamayang alas 9, it's gonna be with George. Don't forget. And of course, ako yung uupo ngayong hapon para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. So, Heart Morning Drive at saka Heart Afternoon Drive muna tayo for this week ha. Hanggang Thursday yata. Oh, sana babalik na si Jason ha. Oh, may importanteng lakad lang. Anyway, oras natin 7:35. More music sa aking pagbabalik dito pa rin sa ating programang Heart Morning Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 7, sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Former Governor Arturo Chungkihoy of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans, Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.
6: 저 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

7:45 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. And kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Monday morning, August 31, 2026. And of course, celebrar tayo ng National Heroes Day natin dito sa Pilipinas. Holiday na holiday para pagbigay pugay sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay, tapang at paglilingkod para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. And of course, di lang yung mga bayani natin ng kasaysayan, ha, kundi yung mga ordinaryong Pilipino din na nagsilbi at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa. Saludo! At saka extending my golden, yung bulawanong handshake po sa lahat ng ating mga manggagawa. Especially yung mga OFWs natin, ha? Dapat hindi lang to para sa mga bayani na wala na yung sa kasaysayan natin. Dapat din yung mga araw-araw na tatrabaho at naglilingkod sa bayan natin, ha? Ating mga men in uniforms, saludo po kami sa inyo, sir. Maraming salamat po for keeping us safe. Alright! And batiin natin ang ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may yung gasolinahan natin dyan sa may Kauswagan Highway, ha. Nagbuto-buto na sab daw, naglanog-lanog ang Heart FM. Nako, maraming salamat po talaga sa inyo, ha. Grabe, ha. Tanasok ko makamaka full tank diya, no, ng libre. Bili muna ako ng sasakyan, ha. Pero ang ganda ng e-car, ha. Naka-experience tayo. Malamig din yung aircon nila. Pero mahal na mahal ko pa rin yung mga taxi natin dito. Shoutout sa ating mga HPG, ha. Good morning po sa inyo. And of course, yung ating mga Rela drivers natin. Grabe talaga itong mga Rela drivers natin. And of course, yung ating mga pajank, yung mga sikad-sikad nato dyan sa may barangay Puntod. At happy listening din sa ating mga barangay officials, ha, diyan po sa may Puntod, ha. Maraming salamat din. At naging parte tayo dun sa kasiyahan nila at saka yung aktibidad nila ngayon na yung fun run. Kasi magkita-kita tayo ngayong para sa kanilang kapistahan, ha. Kahit wala pang imbitasyon, unahan na natin. Good morning sa inyong lahat dyan, ha. Maraming salamat. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload pang Buena Mano sa Lunes. Ito na. Papaikutin.

0: natin ang ating ruleta para pipili ng maswerteng sweethearts na makauwi ng bigas at grocery items. Eto na! Dito tayo huminto sa may Barangay Balulang. Bunod na tayo dito. Eto po! Congratulations kay April Rose Ugat! April Rose Ugat ng Barangay Balulang, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Huwag kalimutan lang ha, magdala lang po ng ID para smooth po yung transaksyon natin ha. Punta ka lang dito sa aming himpilan, 5th floor Fico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Oras natin, 7:49. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa Mae.
3: 93.7.
4: Idilita po ito ng mga aklan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
8: With heart.
1: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.